shuna shal jong na shal jong na shal jong na jama mang shiri na da shal de jangi na mang gandi na da ja de da ja de da ja de ni go pok pok cha wak cha kum bok chang bok che yan na yan na ana matran chi na mo ni bon no a ni wa pa mi shi ni bo china yanna nokdong angnam ngayanna chushal jong talbo talbo talbo ana song ter ngiyanna appa na mi china china ga ba zaki yanna chuna shal jong na ana gol ka chai china thulun sai mong sai jama ku mang siriang nan yanna yanggi ku mang gan taung na mang gan taung na tang na yan na ta ana song tengring ni sina gi bal jak ki gi bal jak ki kham khama chek song ni ma chek song matra ma thun thun ni ni ni na ma gna zayan na na na ning gi ra ja amana shira ga ta shirang nam ga ni bu no Chamian papa, cha section papa. Ana matchotti china dukeni. Ana matranchi china dukamli. Ana rugalang na china kanchikang na. Da shal dimo da ja dimo. Jamana mili chai jangi na gadom chai. Ana matranchi china dukamli. Daba pungmar kyo kakshi nudiyo. Dabaru galangwa kanchikang na. Chat prang bi ma balang mi chiku chat obara na ru kala chi na gon na ha chat chi ro rong bi gi ja ma ti ga chen bi gi ja na na chin ni na na ni da shu za ram ni ja sham khan ni na ru kala ga ta chi na ra ong sa ga ta na na ru kala na na kan se ka ong appa mi shi a chu shal jong Bui pa changal pa, yan pa chekshan pa, rang ran pa shangshan pa, cha pa chushimi ba, chupa lumi ba. Nanaru galanak nam kanchikonga, angkuti bim bija ma chong watjani, daba cha changno namungno, cha pongmar kyo kakshi nudiyo. Naknabaru galanak naba kanchikonga, cha ring marung tambang dumbra cha agatung, mi ma bachi, mi sha bachi. Jantiok neng ni dekha warung ni cha cha sare marung tamben timba ja gatung singyo chone anani cha de ni wa chaina mani chui kal mak man cha ma thas ani ga sekhya ni cha sare marung tamben timbra ja gatung mi ma bachi mi sha bachi tabas teng bu jeng don na sa le tok teng anu wa tabas mi ma bachi ko mi sha bachi ko naru kala nang na khan chiko ha cha kang bi mo balang mi chiko chana jana sok sola sal nar tma ho charu kala wa khan chiko tong mar ki sa ja khak si nu di cha naru kale nang na khan chiko ja ma jak ko ki jang gi thak khan ni cha ja ma cha ka ta jang gi cha na da sal de mo da sa de mo a pa chu si mi a chu

kanyang anak ayong mi cha cha kang nok ma ba ayon mi kong jayan na bendong raja ba raja ba raja ba di sya da shio.

pa di ba magmitsa dyan na tanigong dyan na tanigong dyan na tanigong dyan na di siya na siyo di siya niya dyan nini awan ni kulan nini kulan ni ni chuyo ako jamdabi kalako shikur siya na magmiliyo na jagiwing siya na yan migong ana migong ana shikur siya ko jaku sikari giwing siya ko kurumari Shut up, shoot it, shut up, you didn't get any. I'm the bumble, you put any. Who bumble?

bakawologoma bantu temuko okulya ebintu bakatasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mumwona wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi naye kuba omuggo ne wamaduka neyekuba olujja neruyitamu nerekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera zenange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja nekingira nange nentuuka nennyanja nenjingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama netegerera akawologoma bannange akawologoma nsansanga dda babewange mbeniyena nanjagala nayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeye ngomwogera nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange kale babewange mbeniyena nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kineewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zezaamaddu kineewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kineewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bulunda enkoko sizibulyako kineewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente ezaamaddu kineewuunyiza sibu nasanga eŋŋaŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kunniringana katono ngendigina nayi kineewuunyiza bannange bagazi bangoonomwogezakiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebundu mwogezakisa mugambi wange nayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ngendigina nayagala akawologoma kambayite akawologoma

handi hana halaga te lokaji musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara hawuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi musa zai zine misonga kulu maru songa ikunu marugu itanga ni muse muse foi kubore wika lwaina akam imandu ba musu fo

Hande hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan Musa hin kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko koi to kaina Dawudu man koy won godo labaro kage dawudu garkwara Dawudu furu fura har fura se akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kulkan Musa yin kowi ndi ningu fulibero na se sore kai ga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kano yeye kutugara mumu. Haregi tibaru. Dawudu mamara mogi tikwaize. Kwaize mositanga mkalabaru bu. Anagari na mbaliyoga. Mbaliyogi didi chia follow follow. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkago wakaniko fuanda ada ngami. Musi fatu ndawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo maiga ani bijuaru ko dere Dawudu no ko kora salise Musa no kora gan go halal Dawudu nin gaidu haligo kora Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa far ga zabu dika hari gogo doru kuru gogo doru nge chala aga adege chala na nukala ye musu babu abar giza ga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ni takuba dangubu ngoka handi hanno Dawudu sinti mburu songai ma Dawudu ne songai musu nkaka mongu buya Nde Dawudu mamar no nawi Ima fa apa te songai kuni jingar kuru Ima fa mo te songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadang arashi koto Ika ine musu zai se Dawudu mamar no musu inkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga ga te sa daga ri ni Dawudu te sa daga ri so kai ne kan wanda yayi sa ta tunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate anu ko tere wodi mo handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu